0: nisiwe na manje pale manioka ikalaze pala mashine.
1: Busa ya kuna, kata ya kuna.